Iya, wis ora urus. Wis ora arep gagas aku. Ha isine mung moyo itok. Ayo terus nurururururur.